0: Es una cacua, li contesta li con hochi cooperativas o acuiche junilech, li naqueque echolchi cabintil, sali jalan jalan chi najej, naquequejun li nimlas aich oler chupere, chiru li cutanca inc, apiochi saqueuk, ut na pa panchoshi chiru li cacua dios, con su cuchic li cacuam, li matanas eker en la o. Daruk do kwang un amokak kuchik rikenre rochpeninkil. Anain shkiap shkush fedekobera li yoko kuchik shkampal sa le kyang sa le muepal. Chiru li loklaktsuli ta'a sa le hunhu chik operativas li kalepal malak li tenamitak kuy hunhu. Tohakyana par na kulak li shkiap li puk desipal esilal ha'in li na koksi. Reshk ampal li nabal paichi esilal li nalepak li kaushlak li seraik li nakakot sa lekyang rakhlal kutam na koy benipi na sa salechol chi kakulbal chi rabinki lakpi li hunhuk chi esilal li hunhuk chi nalep li hunhuk chi kaushwa kyoko chishkotsupal eriken Inka na kanang uchan ru kyokes chishnum singkil siya kli shaman hong hong kli loklak po kwiti kere tal palkumpat na nume li loklak kutam utahan shkomon li kamatan li nashke li kakwa Diyos ko raklal na ka kultika chero malak po ak na kinawak wilayish na saru kaangkwan kli katyuham utahan na ochpenin ke kun elik re na toktarok to takabano li hong hong chi angel li tenepamil sa li kapen li kwan akwe cherula esh li nakeke ech kol chi sholominki li hong hong chi kooperativas o akwe la esh li asociados o asociadas malak li sahil poyanam li nakesh taliman sa li hong hong chi kooperativas li nakesh poken resh manunkil li nabalpay chi angel li tenepamil sa li pen li nashpa zahwe le komonil malak li nakultikaman cheru tento te banu tento bi rilpal li angel hongkong changru li shbenik changru akpi kyochi shikma at kyochi hiloko at kyokotak chi atinat rubelak ut haan nakpi hainch komon li taklak li kwan sa li kapenak na ku kwang sa li hongkong chi kooperativas rena taruk lat sa hungkutan ta turok spatspal la kolo di parkuang di kultikam ilch vans chakra la kooperativa ta kya li par nakat sakon na ban shven kwa na tiklar kin jishunil li taklak li kwan sakabeen la o li kwan koho sya li hungkong chi kooperativa sa na chi hukain sa akwi choko chi angelak sa to uken sa to poklik malak sa to ilk chi ubek shwa nak nakanaw li shakil li shwa nungkil hunhung chi angel sa li kooperativas hunhung o nakikibira etal choko chi kulak sa shirapik li loklak po hain li nako talimang anak kwan tohe nak choko chi adinak mare shtakultika chero na toko shtikibankil li loplak po hain kyoko li shkwak shakre li chiap li nako taliman kwi aban chan chan tokwi mara utanak kwan kyoko chi adinak chirish naka kyoko chi kulak sa shrakik li loplak po hain taro narak shkibal haan na inka jikiki li honal naka na renak takapan chishkuni li angel li shtakob chak sa shtiklakit li loklak chiap kain narak na shkia na kikaip po akshik kwan akwela at kwan re la komonil kwan re la kooperativa kwan chok e re la ish li na kishkolomin re li hunhung chi kooperativas re nat te tusu shpanun kil chishkuni li angel kutkukanak kubelak kuatinak chak erikin re nat Rakhlal kutan, rakhlal shaman, rakhlal olahu kutan malak rakhlal po Yoko chiril pal chan rush kabanu li kangel chan rush o el ma uz ma inka utkwi inka Par kwank li tento taka chabi lomresire na taka kwak lesish manun kil li kangel haan Mare naku aik na rakhlal o shi po, rakhlal kai po, malak o po Wal kuchik mare sa ishlakik licha nakapan hunak li silok ish re sinawal chan ru joji ek li kak angel malak re nagtakilak kwi magsohilok malaking ka apan li nalipak li ishkapanon sa payak erik in rubalak utli nakakutika kuchik anak kwan anak tento takakal bayak li kakaushlepal takakal bayak Dispanon kili hugo chinale di tiro ish di nakwan sa di hugo chi cooperativa pura na tatakots li honal li na oximan. Karo na rach nashkieho at sirabi inka tapoy peninak o tanumek o pomalak waki pomalak unchia. Renak takachap li honal reshpispal rerilpal arshteram li angel li tokulak. Karo tish kamjakakwe akwaye nakpilaat. Tapan di silok ish chi tikto ta truks kepal eul malaksik pan shkiala li lima hela li yokat shistaw pan utain nahultiko akwire nakakeli etalil rikin di kahun shakalil malak rikin kung payak li ruli akwim kumare li kilk en kuitera taka kuntak eti renak takatawru utika ta chakok chiku Kilat kwa hun chakacha kwikin li chin malaka chajik karo li ruli akwim amanta keretan nakta tiki di jalpal malak nakta tichik rilpal chan ru kwang li hun chakacha si ruli akwim kaano tatao nak kwang kyochi akchi sa karo tapano sa lihonal ka kuyak kwan kwe kuyak kwan o shi kuyak kwan o li ruli chin li ak kyochi ak Inka jikta kana brah liwonal renak numer uttatam kristianil liruli akwim li ta tsek malak li inka jikta ruk ta koksi utarin joko chi atina kirish li ahenak tento ta kwisi chi humpat aban karuta kulma kwila at shat kulak rilbalut mare khun malak kwi bakwi shakwilut ta kienak Inka di syahki li komon Tak ere tal nak Tak anak kwi kutan malak oshik kutan Kutinka kwi Inka oshik bachik li chin Akhenak to syatau Nak al chik li ru Li akim Li tatsek Li inka chik tatruk Rok singkin Aban karu tishk amjak akwe akwaye Kakiak nak mare la at syalok Rena tatruk kutishk akingkil Kun li tsekok tatau aran Aban anish manun re malak chan ru nak shkul mal di raylal malak li chah ki lal khain sash kawanak mare inka tsakal koh ko ka chkul re shmanun ki lik anshel khaan malak shka kienak to tosh roi pini ut naru ta kakanab ut mokon to shik kuchik rilbal ka naru ta kulma aban sash kanshel li hun hu chik kooperativas inka naru nak ta kakanab Si ispeh panukil humpay li Angel. Ing anaru nagtatake toh toroy bini kut naru takapang kulak malak kapeh takatiki ispanukil malak takakom nak sa akong shaman malak sa akong po takatiki ispanukil humpay li Angel. Tak ere talaran nak diwanal chochinumek ing ka chosh kebal resila lakwe ing ka chosh paswash lesenza kwe nak manaru tanumek malaking ka. Aban inka chalkyo chinumek chifo kaan. Kwan karu kyosh kana wankil, kwan li tsekok, kwan li makhelal, kwan li chakilal, li naru takataw. Kwi inka sakal taka keka chol chirin pal chichapil, malak chola ninkil chichapil, li angel re li nashpas li hongong chiapim. Tento bi taka ke sa ach akwaye, nishkana kakwa ishkas ditsin, renak sa li a cooperativa inka takakul renak sa la cooperativa la atli yoka chira binkila na kwan shkiab shkushka de kobera inka takakul malak inka tat numer chisa li makhelal khai manak matakul lakrak chaku naklat shalo kun chakach kun kostal li ruli akwim shkak echo etalil li chin ut nak tachik ril balak a chik chishkunil chaku inka ushlanak inka Nakanaunak inka nakah numek chisa li nale chisa li railal hayal shwana ka khun railal li navur taqatau kwe ta sa sa qatul shwana ki khun dik akhir aban mo konnim tali eta li li ko ko shkebal kwe ta ka sil vesh tofar navuna koshkam arana ka eretan na khwal nim khwal nahrah toshkut khun chinana le li kal ta ka kanab chino mai chi hokaan karubi kwan sa ka en ishkana ta kwa Es kasbis in han iskepan sakal pachol chiri pal khokesh wanukil kafel chamrush wanukil khokhor chi kafel mareta ka kaushla nak yasa shkawa khun kafel ka chin inka ta kapan na kwan malak inka ta kapan kulak ut ta ka chen ak maka kulak makhelal malak chak kilal tish kamjak chokre lika komonil malak chokre lika kooperativa aram sachoko ut Okanak kwan shkia shkush khede kobera dina kula tsalekyan vikin dishtea maga renak takashok liyesilal, renak takashok linaleb, renak takak eka honal reshtsil pan rish lihungho chik akhil utkaru kyo chik ulmanga ran aban mag aah e naklat ta kwil naklat ta nau karu kyo chik ulmang kwi mag anagabano Rech chot pala rai lal khan Rech nuk pal rech kut pali chor chash Eh malak rech kam zinkil chi gu nak kwan Tosut kye kuchik liya talil Rikin liru liya kwim Rikin lichin Maak ah eh kwilat shapet shak Kwilat chat kulak ril pal Sala goshtal ucha kereta nak kwan khun malak kwip Shtikip ak Utka kwi shakwil chak uchika nga aran Mash kot pal, mash ram pal, mash kam zinkil Icha ah kilal shapano aran Ing ah ke pal shkomon ta kulmang malak ta chal sa aben sa shkawa nak maak a japano jal shakwil chak put maare shakoy veli nak khalan chik li komon ta shik chi singre li ink a chik us maare kwa nak kwish ve ularan apan kwi la at ink a shanum si li asinlal anisa ahpen ta kanak nak ta nimang kuli chak kilal haan sa apen kaya kuilat yo kat chi holoming ready cooperativa malaklat kon kat re ril pal malas chil pal chkan alen kilish banu kilish kan khili khu chi cooperativa kaya kli comisión de vigilancia con na pa ke li maka shabanu sa apen kon ut kuidara te ras ta kasut usi cha sa shpen khun akim ut naruto atinak chilish li kape malakli e anak kwan hanain kakheli kyo chi kwan kwi atinak malak akhelak sali hunho chi kooperativas kwi sali akwim khain maresh tak ere tal lak kyo bayak chik anok li ru mare chichape bandi kakhel malakunak li komon din kaus shna leb ut chkut li pan rek atok pim sa shpen ut chachki aban shkak ere tal li karu kwan sa kabena shnumsin ki li asilal apanak shnumsin man ki li asilal Inka naru nak takanan kyal kakpiara Tento takil karu takapano re Re nak licah kilal khan Inka tanimang Tento Ripal uchisipan re shichabil Jihunil li nalibakwaye Nak nakushkam nak nakataw khun Li makhilal salika eh Li nakataw salika kyuam Malak li nakataw khuy salika kumonil Aban huwal nak kuchik toshkam maka takabano ko chupo chi shkulti kankil chero anak kwan po ka anak kwan sa kapen shkut pali asilal malak nalipat erikin chako li leslash li komong ki nakike chol chi rabinkil shkia pshkush fede kobera renak kawal kwan ko renak yoko chi rinpal chi shtakinkil dispanunkil hunhuk chi kakhel mareha ana inrakli atin li inka ta sal sa lika chor shta kinkil li shbanun kili hong hong chik angkel utkaru na rakh shkye balhain anak kwan ka na wom chirish karu ta rakh li atwim hong hong charu kwan machapil ma inka utku inka karu tento takapanong par tento toshik tento to patokler li kakomon li teknikos li nakekulak rekatean ankil sa lihunhun chi cooperativas na kenaw na li molam fede kobera inka nashkana shones lihunhun chi cooperativas apan en tota cuan clic a relaxa como nil renachijoca in yokoske al retal li nale li majelal y railal y junju li naruna chajinte apan qui maca canawom chirish caro chochi kulman maca caro todo chishpanon kil ajelro nataka silrish chichabil nataka pechizakal aruna kulman aruna kulman sali junju chico operativo chirish li ajel chirish li akuanji utkui la o in kanakanam chanchantaki maka aki karu kyoko aran in kanaru takasach li huon alho at yokesh chila minkil malaho yokesh ke bawgeta la esh maani naruk ishtianak in kanashnaw na li chia kwan shiku jal kai po achik kwan ke renak takachoy renak ta rake rabang wili kakwa dios huka nak binarak shpana po shkake sa shtiklahik saru kwan li katyuam saru kwan li hunghuk chikanghe li hunghuk chinale li nakabano li kwan sa katyo lakwi shpanong kil sa li hunghuk chiko operatiyo asla o yal tonim ilo sa shpen li ruchichpat shain hukanak sa kapeen kwan silpal uch yal palitake chihukanak nakokulak sa li kyang rikin li shteng maga sa li hunghuk chiko operatiyo sa nakta kwan sa kal li nalibak li silok ish chirish li shpanong kil li hunghuk chikanghe In kanaro nagtukor chishkiya pa nagtakoy pa ni kulak, nagtakoy pa ni kapek, nagtakoy pa ni sa akong shaman, malakta katya takoy pa ni sa akong pong. Apan, katya nakwi chan ro, li tishpats, kay li hunghung chik anghe. Katya, rikin li anok, kwi anakwan, maresh kakebayak shi kemal li akwim, kuti toksa ushipo, toksa kaipo, chik naruwa kwi takake, aran magali chakila. Tento takanao malah tento takahajah kiro li nalep utlik angel khait apan kikwan rah li tento takabano anakwan li tento takabano kulah kuting kanao ibenin apan sa shkawanak mare shkwagun li sa ich pole hil wal kuchik chiru li po li kyo chichal si pola ish nakirnao naknakwal li sa ich pole hil akwi li nakwan sa lihungkong chiko operatiwa singka takaram chiru li shpanukin khain Shpanak shkomon kakwi li kakwanghik saet li kooperatiwa. Shkomon li nalep li nakwan sa shtepa li katenamit Guatemal sa shkawanak nakwahul li kultikang. Hinkanaru takaram charuhan apan akyan na akwi chanru sakal kwan rilpa li kakanghil. Kula shteke li sa ichkolek la ish nakenawa. Apan magwa chiri siya nalep han yoko chi serak ikanakwan rin nakinkato sa shkawanak. A in narum quilat actustu zakal retalil utrasilal di kanjel chakuhonak na kishpan chak li tijok eb li na bex yuko bex sa hun shil kutan mare li alal kahol bex na ke rak shik sa hunak li kanjel sa hunak li sa ich kolek mare sa hunak li nimpe sa hunak li batson polotz ok in kanakanao Abans ng kwalidad sa pasakuna tapang humpay ni kanker. Ng kanakanaw maraisat kulak pospal ni kuch maraisat estaklas kamalise maraisat estaklas kamaliha maraisat estaklas ang kaykin maraisat estaklas si kalek malakcia ing utcheskia kwe itapanuhain malakpanu ako ay sweng kwa kirisham naru nakat chik rahsing kilabo o kanak kuish angel li kooperatiwa. Chok ere zakal la ish la kholumine. In kanaru taka panghung angel li taka kaoslari si chavil mare maka kwal rusila tishk amchakte mare inka tishk amchak rusila chokre li ka kooperatiwa uta ash enkwa taka banu. Kui naru huwak shka khultika maka li chakila aman zakal sakar kui ko ilok malak sakar kui taka rakli peh. Aan chirish li kanjel hunko di anak kwan yoko chish kanjel angkil di tse, di kape di kaninok, di kakao di pens, in kanakanaw karujik di akwim li kwang sa li hunko chi kooperatiwas chirish aan takakele kanale takakeli kanawom, takakeli kakaush, takakeli komon, takakeli loklak tumin u chishunil chik li karutish pas ke renak takakena kakakun koy benyo kwila at cholcho chakua na lepkain takyak piretal nak inka takulak akwikin kwila at kwankachak sakunim ke Inka ta tauli rusilal li hung hung chik angel kuilat chokat chik ilang kuilat chokat chik kuar kuilat mare halan chik nalep halan chik angel chokat chik anunki ut shakana chik shbeh la cooperativa del to takanaush hashpal ru li nalep ha im li kwanza shbeh li consejo de administración li kwanza shbeh li comisión de vigilancia li kwanza en la ish li nakish poken reshkut un kilik angel hong hong takyak kui konkesh linakesh oken rival li uchining rival li akwim rival li kaking rival li tomare rival li shkut li kana malak ni sahil kristian kwa kui li angel na anuman chirish li autiche utkwan chich komon akerere li angel li tebano kui Ebla holo min el chivsik eru renak tishwoke Kwanza epen Rival analeba kwaye Nakahultika hunzut kuchik charu Nak yoko chikulak salekian Krikin klishten Maga rochpen Kedekobera nake naulaish Nakorakhlal kutam Nakokulak salekian salemu epan Salekunfun chik operativas Nakoy beninak sa salechkol Chiru li loklak kuktang anakwan Nak yo chisakew makreta lihonal mare makina kishkuakli mare salikisyo kishi rabinkil linaleb li kaushlak ki kyoko chishbanunkil kiru li lakutan hain tento nak te shkuaklir tento nak to kuaklir tento kat eshkoman te kak angel shbanak chisasa kachol kakulhun likutan li kyochi sibalke li kakwa dios kuikwan li kakakwilal kuikwan li kawilal la esh salik kooperativas tento panchoshik narak Manak mare kung kaya ako yata kumon kung kaya sa liraylan, takasama ako yung rusila li kagwa Dios. Sa lispene, pusa lispene si Shunil li rucicho, shpan na tuho na kinaw, na bali raylan, na bali chakilal, li nachal, li natawoke. Tentobi, takil na kwe, chichapil, li bar na konume, shpan na churab likutan, toke chakinume, takeretal, malash, kabiak kwe. Napali esila sabar kui kwankepe li komon, kwankepe li poyanam, shashtaw li railal, shashtaw li tochek, mare sashtawa na kawu li laplakap sa li huhuk chi na fehut kui la o, kwank li matanek che kore shkol balke, sa kukak kui kwank li nalipha in, utrahlal na katoch bayak sa li shinsinkili esila huhuk, arin sa shkiyap shkush, fedekobera shkwan na katienak. Tento takabandik angel, tento nagtookeng, tento nagtookaushlap, tento nagtoonaleba kaban. Kimaakali kakakilal, kimaakali kametsew, anit tanong kredit angel kain. Kual kuchik wila at yoka, chikolaming lili kooperatiyo, utataw na kichakilal, irailal, mares, ashkawanak, ilashatapin, malakshakienak, tento shwanu kilik angel kain. Kyan na kokanapang, tento akwi rilal, artonumek. Chamo na tonumek o eli yuonal renak sa shkialanil ut rikin li rochbenyom ut rosopesyom li kakwa Dios turuk chishpanukil malak turuk chishtawbal li nalabhain hukambi nak sa ich wala shukere la ish li yukesh chi rochbenyinkil chiru li loklak kutang hain nakabando shire chi anchal li kachol li kakulbal li nakipano sa li hunkun chi kooperativa Tento tishkaushlak chi chapil utitekere tal arkwan kesh karu chosh kepa la kuela kooperativa chanra shua kilpal kimakwarak sali kooperativa haan kwan kat anakkwan ut maretat ilok bayak chakat mareta kulepev la kwechkapal li kwan kep sakunak li kalepal li kwan kep chanish konsep chi hokaan utitatil bayak rishakwe chanru li ripal Akumon haan, di inka kwan sa hun limolam, di inka kwan sa hun li kooperativa, li tentotish panchish hunil li angel shkones. ta chapakiri palaat charula ko akik na piyongkat si chakong na piyongkat si okeng sa di kooperatiyo ta keretal na kuang pinahes chukakwe re la kopim re la kochoch re ta kuaksiaku re na kachikaksi re na kuang li stalili rusilal li nashtaw malakli kanjeli nashbanu li kooperatiyas chukakwe lat mare na katsakonza li tolok sa di kawalising mare kuang li matanek chukakwe na kakulubayak li ten la at nakanaw la at nakakiretat ingkanak ni okskebal malakto okskebal la nakwan nakanaim nakanakwe malakuli jishunin liten dilakakul sa iskawa la kooperatiba but tahuntat edi huwag sakine dikin khalanchik likomon lima kashmatan kekwang salifungkong uchi kooperatiba saan rena takatawa kibayakwa malabakwa ye Kuang li tsilok ish li nabanuman sa shpeng di katepal Guatemal chirish changu di katkuanghik la o li komon sa lihungho chi kooperativas u changu ku ish kuanghik li komon li maka shmatan re kuang sa ibamulam hai ut na pal li shkalahik lu li naru na tauman abang la o di kuangko sa lihungho chi kooperativas tento takak ish lo al takos lo il Chishuni li Rusilal li kakuanghik sa li kooperatiwa. Ink anak to chal kuto kikiebal re blikomon li makwae ah kooperatiwa arkuanka malep hakwae arkuanka Rusilal hai. Gyal sa kachorpan huang nakakula utsakos loki ut ain nakita kahalak chiku reshkolpal rish li kamolam. Kuila ah choka chikawk sa la kooperatiwa Vichochi iskebaru li lo plakape li lo plakti ut marejo al chapil vichochi el gaku ikinanakon karutabano nak naruwa kuitak amru la kokim sa la kooperativa inkanakanao ma nakakwan masa humpo masa kuipo masa ushipo la esh na kishnawokre chanru rilbal iskehekru li akuim kunhung sa li kooperativa sili na kishtarimankwe apantentora takachap chok ke likomoni inka takajem nak kyalt akong makabanuagan ut inka akwirak us nak takutong nak kyal ramok malak kyal chapok na hek yoko aram tento mantakal takos lo ki takajem nak likooperatiwa ante wanako na kinaulaish muko naruta kwang likomonil haim Pimakali asociados, pimakali asociadas. Tento, nat, chikahunilo, kuang ilom, renak tak cooperativa anti comunil, tak ik, tak oklik, tak erchube. Aban inkata san sakachol, nat di cooperativa, anti asociado, anti asociada, aban di asociado, linauken, linak angelak, li kuang shkulo, li nashpap, li staklankila kuijo, shpakechap, rubela. Nakoy benibe nak nako oken restos balet ol re nalepak restil al reshi chapil ni honho chik angel blitento wan sa epench manunkin sa li honho chik kooperativos renak chiko kain yokosh ke al retal barto kulap hokyal lak kapano bidekere tala nakwan kuitra si shakata chiko diwonal Renak shwanu kihung angel taka kereta na pingkachik nah na kanar chiku. Apan, mareto hunah kwan kola o renak tokulak sa arkwi shesh hayali. Taka kibiretal jichabila kwa yesh kana kakwa ish kasnitsin. Renak inka to kanak chishbeh utsa komonil to shkatao li parkwan yoko chishsik bal. Nakwa kuchik shkulti kankil charu sa shakik nak shokulak sarekyan rekindishten maga. Ut chihoka in nak na kwa kuchik shkepal hun linim lasay cholek chukere kwa kwi ishpantyo shinkil cheru yonal shkeke re rabinkil shkia shku shkere kubera
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora

Nak kwan ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabuklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla ho honal re elah.